dang chon athang idini tau tan haku ken winre ai laklen u ai hakun ngai lahenre ikinul nga u ngai ye ho kul da chon nga charen ngen u ai e ai tu te ren ngen u inghe ngi van mahotsav vi ho felen her ai e ai mika tel mat her tangam importance ngam chon na in hi ai tarik telak ten an nakahuk samye hu kine ken nufine lahi forest conservation tangamana laklen ngam el in chon ngen lak ngain lahen kinul ngamine takirang chon he lak ngain lahen lek ta anak tiku mine el in chon ngen hi indre biodiversity protection asa mine ta rol kangen mehe re chon el mine in chon ngen he in ku ken mine ta ji line re el ngam in chon ngen ta heng kangen nun mine ta ji la indre el mine in chon ngen hi na ama ten ngam el in chon ngen el ye ngau indre ngam el in chon ngen nat ta ko na pasu ren ta dai kle ngo re ai hol ren re itnu it ta chon nang mi cha in ten ta hi a i ku ngi panam he kle ngo re ai lak nga kinul nga mine ta kirang chon ho ngam ku ngam panam hi kum fer ta ku indre he hang ya na len yip kun hi min indre samip la inup ya mi je ta ka angwan ngi trahayen finelahi ialahangi van bahut sevi ingi harap